osala ki mobulu. Lokola mwana nyoso kosala kananda kwa tata na mama. Kasi na boya kayote. E pa yoke la kisa ye fidelite chéri. Kosala ye ndenge osali ngai te. Ndo zibu me. Nazali kobanga nokia boya yo. Okoya kotelenga na pamba e kosala ngai pasi. Oyebi ke nalingaki yo mingi.